0: Tusago si Marilpi tamang aru CBC Sunday Request Show kut na tingu yaku sanate rikut tusang na kudugun. Titika katagun nak tusi titikaw si kut Sunday Request Show 101350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0. Ikiakivikut titikagun nak tusi tauk Uvannut.tobi.otak@cbc.ca, tobi.utak@cbc.ca. Facebook kut Sunday Request Show kinak dugu nani go view ilaw yumarusi. Titira katarun naktusi taok tekuna. Sukayukut facts. 867-979-6147. Okaraw tikut nipiliogun naktusi tamanga ekarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Kinami ok tusang na ako mang mangat, kisumiing niyang mangat, o katiakatak lusi, tukisin at tiyarak lusi, nanisi yun nang nagama. Tema, tana o karayok, William Tagong nang mit, tusang na ako mayok, nararang milabo.
1: Hi, kalam niyo, kalam mga just ako magkuk William tagum na ananaga nijati gumatugo ananaga love taka ni atili apinio pipichila mo atili niyo pipichila ng love tmi nakumay